0: okumbere yokulanisa katonyeza katiro okulemera kubalimi baffe. So mwino kubanga ensonga ezo muzitambuliza ddala bulungi nnyo nga bwe tutambula nga tuolikira ebbanga erinaddako maasaawo tujja kubeera tumanya bingi n'ebipya ku bikwatagana ku nnima yaffe.
1: Enamba y'essimu
0: 0775 5 6 7 8 tuba tuongedde okuwuliziganya osobola okuweereza ekibuuzo kyo osobola okubanga oweereza ku bifaananyi ennimiro yo ne tuba nga tusobola okukuwabula ddagala kiri oyinza okukozesa okulaba nti osobola okuyitawo oba osobola okukubira ku 0735 54 02 56.
1: Sebo. Omulungi awuliriza tetujja kusuka wabula nkujjukiza nti gwe munnanga ateekateeka okubanga olima obanga awetegekera sizoni ejja ewaali badde bw'otyo okebeza ettaka lyo okumanya birungo ki ekirime ky'ogenda okusimba bye kyetaaga ebitaliimu mu ttaka oleme kwonoona nsimbi ng'ate ogula ebintu ebyo olredi ebiri mu ttaka. Bw'atyo abayuvan abasekalala bakuleetedde bwe batyo ekyuma ekikebera ettaka kikusobozesa okumanya birungo ki ebiri mu ttaka lyo kiki ekibulamu kyewetaaga okwongeramu obeere ng'olima ate nga naawe ofunamu kati kubira Joseph Lukandwa ku 0775 2 5 8 8 6 0775 2 5 8 8 6 bw'atajja kuba ng'akulagirira ky'ojja okukola okuba ng'obatuusaako ettaka lyo balikebere ate babeere nga bakuwa n'alipoota eneebeevudde mu kukebera ettaka lino. Nze Mubiru Ali tova ku Lubogola Simba bingi bikyajja.
2: Buli kisesa era ekinyuma wadd

0: zebiri utubio loni muyoka ogulomo kisafu
1: Zenka smart loans for smart people
2: botule nnyo mujamu ngaweta agoku kakanamu funayo buhiri benyo ngaweta agoku etiriza nyuamu omusana baguba pereketi we umuzemu no mumidogwa Ebogu mubwedi itidida. We umuze munga wenyu era.
3: 7 Up. Super Duper Refresher.
4: Polijise sa. Ere jinyuma. Wadidu.

Yes, ekisanyu olwakwenyini akabadde kakuttemu tokitya oli kushenda mu musanvu mbadde ku kyuma kya muzungu naye kati kitegeeza we tulinyo tuli ku origino oli kushenda mu musanvu akasakali musatu femmf radio sime program enungi edalimbe oli kushenda mubiri kasise musadizeri mitiya na mubiri fotoro kasese kyenyejo kyegeegwa bwe ntyo bwe nkugamba nti mwana mulenzi bamuyisaani ono bamuyise kasigwa yabadde angamba nti njagalayoko kuka yansabye kaki ayina ke yansabye ne maama akayimba kewasabye mugagga ko nyinza obutaka kuba kale tofaayo naye nga mutwalibu wali nabweru wabuuzizza nti ababaka ba paalamenti bafuna omusaala ogwa ssente mmeka nja kubanga ngunoonyerezako nja kubanga ngukuwa tekyetagisa kunoonyerezako ndi senior citizen nsobola okubanga mbimanya bulungi nnyo nabuuza ate ba speakers okuva wali ku mulembe gwa Kadaga babadde bagabana ssente mmeka nga tuwulira ono bagambye nti no mulyake alya nnyo ssente okuyitawo simanyi waliwo agandi Saalongo kituufu bw'ogende waanita Aneti Amongo bakukwata simanyi sikola mu security bantu bano balina okumanya nti nga babuuza ebibuuzo balina okubitegeera kale ki kyenyinza okuba nga nkugamba kiri ekintu kimu kyokka nti buuza ebyo byokka ebitaleeta embooko omuntu okumukuba mbooko za ku lubuto ebyo byo byenyinza okuba nga nkuddamu ebyo mba nsobola okuba nga mbikuddamu ewuliwe yasabye akayimba ngenda kubanga nkakuwa bulungi bakayita batya ole bakayise batya meriki mermi ziti ngenda kubanga nkakufunira bwetyo akayimba ako mumasaawo katono nyine katusoke tuddemu omuntu ono alabika abantu bana babuuza ebintu bino babibuuziza nga balina obwagazi bwabyo n'olwensonga eyo ngenda kubanga mbikuwa bulungi nnyo osobola okubanga obitegeerera ddala bulungi nnyo kakati tugenze tusitandike naki singa mumbuulira ntitandika na kino nange mba nsobola okutegeera ki kyenyina okubanga mbatandikirako kale katutandike na sipiika sipiika wa paalamenti mu ofiisi yabadde akozesa biliyoni 28 ogwo gwe mulembe gwe bayita omumongo kati ezo zisente zibadde zitambula mu ofiisi ya sipiika bayambi motoka biki ebyo biliyoni 28 n'ekitundu biliyoni neebeeramu miliyoni 10 ekyo kitegere naye nga bwetuddayo bwetugenda ku kisanya kya Jacob Oboth era zijja kusigala nga gyezimu kubanga iyo sanze ngereke nfuna bulungi gwambuuzizza owulira kyenkunyonyola saagala kugasibya enkomeredde n'ebyankomeredde ndoza bajja zirika mpozi nga bananzisala mwaka gujja naye guno okusizira ekintu bwekitambula kirina kubeera ekyo nfuna bulungi omulembe omuboth gujja kuba gutyo naye ngaoli bwaviirawo 28 kati Amongo yaddira Jacob Olanya omulembe w'emulanya yali ku biliyoni 3 n'obukadde 9 biliyoni 3 n'obukadde 9 ono yagenze okuvaawo ngaali kwa biliyoni 28 ulira Uganda eri mu ssente myaka 5 ofiisi ya sipiika zaalinya okuva ku biliyoni 3.9 nezigenda ku biliyoni 28 onfuna bulungi nnyo ekyo kyetuliko Uganda akasente weekali omusogaako bandi sente diriwo birima kumi abiri mugumu eyali sipiika eyo wa sipiika kandabe ofiisi wa sipiika wakadaga tulingizeyo tulabe yakozesa biliyoni 4 kwega nibukadde 4 kwega bukadde 14 mu 4 birima kumi abiri mu 2 oyo yali Olanya ye yakozesa 3 n'obukadde 9 3 onfuna bulunyo sente zeyongererawa okuva ku mulembe omulanya n'okuva mu mulembe

0: Kakiri, tategedde eteke likwatagana kubyettaka likirambika nti omwami oba omukyala ayina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala ayina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere, oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa, abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi b'essuubi oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kaviyeti eno ejjibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division, oba kuba ku 0 4 5 3 0 8 8 8, oba etali yakusasulira 0 8 0 0 11 15 11, obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
1: Muzayi mate, nyamba munango mpe ku magezi, nimiro yange ngeganyi.
2: Nasogera na bako, olemeddwa kulima watermelon mulima bukwanso kwanso.
1: Munange meloni zaagaana, zonna zaafuuka mutanga.
2: Alima Yash F1.
1: Yash F1.
2: Oyakunyonyole.
3: Aba Faith Agro Inputs balese watermelon Yash F1. Ngene kulina munaku nsavu mutano. Ewomo kamera ezito wa kilo 12. Erimu obusigo butono nnyo. Kyokka mpanvu bulungi. Eno ne yanguira asala. Ebala okufa obufi. Ekumira ebirwa. Kukatali jiba ya yanira Yash F1.
4: Ama ulire mubufunze gagano ku Radio Simba.

0: Madame Musamba kasiliza satu ufemu mwefe royo zime mpolo goma enunja ya devi wa mwese mzei Amiri Senge no brand new one na tempo zi Ensite kunguru wa mzei wa kazi Aya Atinga mpozi tukubuza konyo na josenzi lukurango uli zabele kurangate techi nchukua sakira bulunji nyo Zesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi vya omubwati Atinga mpozi nyongero kutegeza Unako walo tuwaritu ino kubira anensi ya neembira biange finals Tuangero kubajukiza teri iyo Temuti indi garugendo temuta ambula temuko lachi tugenda kutuwa postpone nze orwechi ladecha ebola tugenda kuwira nga tubategeza mpozi za te deti endala yadi tubega ilira temuli nya takisi temuli nya pichi temuli nya zibasi nga temu genda kavumba tuli yo nako rwalero tujja kuwira nga tubategeza di finals za neimbira byange lozigenda okubira yo atempozi akaimba kunkaweleza salongo zileko sewa chili yanga mzee yami nisengendo salongo zileko sewa chili yanga agambye osayo mukama amagezi kati amagezi saa zino musaba gachi sewa chili yanga ozentalo mujazi kuatagana abazeyi na abazeyi Mama nyawa temumbu zanga temunanga mambo basi maya chichichi neda Okabali kubakati vitu babuzi zako nyonyo TikTok na YouTube Atempo zinamu abali ku www.radiosima.ug Mwabali kuwira mpozi inga atemu chukua sakanza bulunji nyoda la nyo Katinjagala kuwira nga nutandika nene itagawo samu lujubiso walo koso My man. Hello.
1: Yeah. Yangu watobo sa.
0: Temo inako kuba inakumabele gacha studio kwa kuchifuwa.
2: Nawe Haji Titi vya Lutuwe.
0: Obulora nga wagwamu haja timujimu mtatela kwe bikula. Muntoli liku salam.
3: Assalamu alaikum Haji.
0: Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatu Zubeda. Ogamo otia wanange. Netila kakalanchi ya wakati kubanga. Chisanya ndoza ninzo kuongira.
3: Barakalam fikum Haji.
0: Fikum baraka ntandikire wa exactly
3: Haji nawe tutandike kuchinyo si
0: Zani adema Amawulire go kufagwa omunywanyi wange Master Paroti Sifa yo David Gansanga ndi Fort Potro nalingenze kompoza te yoboli yao okutambuza emirimu gya saba sajja kabaka Nakulwalirwa mande sawa za kaunge zao ne bankubira simu ngabo nabebuza kiki ekiriwe kitufu ngendo kube simu e Kampala nge kitufu kiri ntyo munywanyi alekuli dobula mbwense eno eranga mpozi za kabenje keka mtu wala bwe yali mpozi ate ava okukola musajja watu wati mpozi atoru nakulwabaderwa kusatu naziki wa mpozi ate eka mengo musaza mpozi atobo lyao mchitundu Dr. Yudoman Chachi Kirida.
4: Yo, Yolara, say your waistman rearrange.

Esawa zabadde 12 ezakawungezi Master Paroti neyebakira erinji etono nelimwe bakira wali eri eserinya nenga mpozi Orugendo mpozi atirwa kulembeddwa mu father Chagulanyi yakulembeddemo orugendo mpozi atolo kumusabira okubera mpozi ngate azikibwa

0: abantu sala bajiwe kitibwa banaze ngamba sirebo asinga ikatonda siwe kiri Selebu asinga ikatonde sana tujiwe chitiwa muna fono tumuagala ate sale no tumanyiti katijitaga yoka awone sana tujiwe chitiwa olwalero nsaba okubategeeza kino
1: fe ngabwe tuli abantu tulina emyoyo mufe tubola bati Bible egamba our bodies are temples of Christ ate bwetufa emibiri jaffe jizikiwa mutaka emyoyo jaffe nejigende wakatondo kola chi okulamulwa naye bananga abantu abasinga kate sira balitadde ku mibiri kokka katonda bamwerabira neche mbagambo lwalero twali wakasera kakalipo David ono yabadde tamainti anafa bwatyo ilo lwalero fena twaite tumainti tuna muzika naye katonda yasazeewo bwatyo abantu kati nseba lidde nseba nyumira nokusinga bwe bandi badde banyumirwa katonda
2: Ngaba vubuka nga muvubuka mubera composer olusi be musisinkana ne mugamba nti ne racket ya fe kano ke kabinja cafe nafe bwetu tye bwetwali story yo lwalero nange nzingira mu bwetu tye bwetwali nzeke nyini kamwa kogera master poroti nok richard dr hildamani honorable kayemba solo nampala isufu atempozi ne haji abuka wenja oboli awo tusisinkana omwaka gwali gwa biri gumu omwaka gwali gwa biri gumu ne tusisinkana nga fene kitugatta kyali kitone okubeera mpozi ngate tusanyusa abana Uganda buli omu nabeera mpozi nga jeyo kikyalina bwetu tyonno mwana tu emiseera ebyo twasisinkananga olusi nga tusisinkana mu kikoni ate nga bali benkumenyedde abalala bo bali ku Makerere University basoma nze nga ndi ku Uganda Institute of Business and Media Studies nange nkakala byange naye nga tumala ndusisinkana oboolyawo ne tukubamu kulaga obudde obw'ekiro ne tunoonya obuvulu yonna yonna gye twali nga tuline master paroti omugenzi kubanga naye twalinga naye kuba yali Makerere University nga naye asoma bingi bye twakola bingi bye twayitamu okutuusa ate bwana tu bwale kulidde enseeno eyaku eyasoso okusoma mpozi nga bwe baliyita essomo ebberebelye oboolyawo ate mpozi abakatuliki mulinza okumpa bulamu bwe mbanga nsobezza naye ndowooza lyabadde essomo ebberebere yabadde Dr. Hildamani Kiyaga ono nga naye twali babiri twali bangi nnyo bwe twatambulanga mu mbeera y'emu
3: weyalagira bwakkiriza ng'eriyo okuzuukira nti senga yali talindirira ng'abattibwa balizuukira kyandibadde kya bwereere temwandibadde mugaso okusabira abafu olw'okuba nno nga yali akiraba ng'eriyo empeera ey'ekitiibwa erindiridde abo abaafu obulungi n'ekirowoozo eky'okusabira kyekiva ku butukuvu era eky'okwagala okutuufu y'ensonga eyamusindika okusaba ekitambiro eky'okuddaabiriza kisabirwe abaafa bwe batyo basobole okusonyiwa

0: Enaku zino omulimu gwaba mawulire nga bwogumanyi bagutaina nnyo interview kasobera ne kamera yo osobola okukola mawulire go munange ate n'owandiika byoyagadde. Waliwo abasoso okuwandiika nga honarebo Bobi Wine ate mpozi bwaweereza amabugo ga 200 kino nno kyanyiiziza ffenna ababadde bakimanyiko kiki kyeyabadde ataddemu kuli twali tumanyi input ya mwami Kyagulanyi ne Kyagulanyi family nga tugimanyi. Niyo ni nafwe na wandi kangabu waweleze ya mabugo ga mituwale bili. Chinondo, ona lebo kayemba solo ya gamenti banaye, muandike bitufu, muleko kunonya views ne likes.
1: Tunde ya mutuwa, ele ya mujeo. Na peti yote kirewe tegekezi, kula baka sera kalara.
2: Wabade olu talu tambule nyo kusosyo midi yoko, bane nyamu ababade kwa waguru kuye, na iba lutade mune principal ye njini King Saha.
1: Echisoka.
2: Ngevaga ambate vayambi
1: mungu. Echisoka King Saha muto nyo. Kuparoti. Echogo ipaudi gubo girako yeba mmanyu burunji. Manyo mtu ayogira kuparoti, ingata manyu mtu chibu ayogirako. Echidala, boba manyu chichetu watu inoku kuchetusubo kukola. Abantu agala rede vance, ajala genti wa mutawana na ya inachamanyi gubogira kote wa mmanyi ngafu kutu mmanyi kewa mmanyi vichiwe tulisemu na ye nuru yecho boba kozechi wana uba wadewa mmanyi echa chunandaranja yalu chitegeza hawa ini kemusubi yanti ubulambo alwa jobu kubeliramu uinu kuruwana webe mbulamu kukweke njini ngomu kubaba baine ndoza balo uza muna uba na uba genze na uba baina uba tafuna mkua nukuno paro tibafu nye kwa tiba mtu mwe kolerero ubulamu kwa mwe mwe mkuoza gundi tuwali na ikati nangi tandiko kati sula nangi ngembele tandi sokaru wangambi kato yuso tuwali na ye buha isi kwa yusuf tuwali na ye au muhimbi guni na manage inga ili ya inga business inga bampa ni kusengi so chizibu nyonyo kukuda ubulamu kubu kwa asa batu tuko zebu jetuwali tusoboro kora nebitayogerwa nga ku muganda wafe bitadya kujeyo kuvayo nenge kisingo bukuru abamwogera kote bamumanyi
0: bano benkuwa bebabadde bamanyi omugenze nyenyenyo kubanga tubadde naye mu mbera yonna fuvadda fetwali nanga kanso wafe ni wankubadde lita nabusoma mbera yo muku bugo tutegwe tusindika bawera we bizibu ku police na wanga yasobola kudawo na ajiwinga na ba police kanso Nampala Yusufu akuwabula mwe atempozi ne Master Paroti ngadala ngatulie yiga ngatugenze kushio nga Nampala na yacha imba ya inaka imba kibaita tiabu yali akatuka ku stage basoga banene bamugoba ngomugamba munajia olikwemba obwemba bwabana abato munajia Paroti yatutasa
3: okubane Paroti miaka jetubadde naye byonna ebimusobyeko naye njagala kudda mukusaba ona lyo kayemba akyogeddeko nsaba naddala bannamawulire ba social media pipa abali wano mwenna beegayiridde temwefuula kuba nti mubadde mumanyi nnyo sifaayo David ebigambo ebyenjawulo ebiri mu kwogerwa ku mikutu egy'enjawulo ng'ebyobulimba byebisingako obungi si kirungi osobola okufuna kontenti ne bw'abeera nga tali negative gw'osobola okolera abantu ne bakugoberera mu byenjogedde nti ndi munakatemba nzanye emizannyo ngiwandiise kuna ebagambye n'okuyimba nayimbako era akayimba akagambye eyiganga akayimba ne bangoba ku stage naye tebagoba nze zekka baatugoba bangi naye ona lebo yennyini yaliko and by the way Paroti yeka ye yatutaasa kwolwo andi ebyali mirundi ebiri yebo yajja n'ayimba akanda kimuli ako abasoga ne bakkakana muna badatu embeera twali tunine walukaga ye yali omuyimbi omukulu neyabuka wenja awo ne tuwona naye ate era siyinza kwerabira ate yatukubye emiggo eyiganga yadekale siye kigwe njokulu emeze nyo yali badde kamiliyoni gwe baali dwanze nga omuyimbi omukulu n'atalabika naye Paroti n'okulikya okubuukira emmotoka badduke bye baavaako okutukubya emiggo era kyenze jjukira David twamulekayo ku poliisi yasulayo ennaku bbiri kubanga mu kwagala okudduka baabuukira emmotoka n'okulikya ne bagiiwa endabirwamu nanyini oyo yavuga asibira ku poliisi n'abano baasize endabirwamu yange ne kulikya n'abuukamu Paroti n'asiga naye tumugyayo oluvannyuma.
0: Kanso Nampala Yusufu aweze okufafagana n'ababana abeeranga bazanyira mpozi ate ku musical Master Paroti okumudda muno okumuyimbayimba muno okumukweranga bamwokesaamu singa abaana bati bafunye lukusa okuva mpozi ate ewa famire oba abaana b'omugenzi ajja kufafagana nammwe kino akiweze nga mulamu
3: mala jenyezo kujukira kuparoti twagende kalanga leo twamala yo wiki sipiri tuva kuchizinga kuchizinga kizinga kutukuvendongo ne abuka wenja ati na gama zikalanga leo na hili no kuvayo ngamfunye.

0: babbi bamubba nti okumanya enkuyege ya wano teti ya sabo.
1: So that culture does not reward labor.
2: Atamonga bakozi be.
0: Iruba yunga bomba.
2: Kitegeza si mukozesa mulungi.
0: Aba na bakozi sasi na bakozi si besi.
2: Kubanga mukoze mulungi ngo muwa mulungi you did with his welfare.
3: Ngo aya bakozi ba.
0: Omubbi mubbi. Omubbi mubbi. So maybe besa sura mungeli.
3: Ampuliriza gasimba kande ne banna maulire. Katerega. Mkoma wakati huo tu abadde ne approval ya ba minister mu parliament mkuru na awereza list yani bano 82 babadde 82 bensubira okupakasa nabo era mubatunule mu munzirire bwe batunudde mu munaku 2 Oluchiko nilugani, uwe wawo. Ukujako, jaja mchala ataze, atete yaba gambio, bana musinka na kuzumu, ndoza kwa nafuno guda na abadida. Mkwano kwange, nobati mawo, yeye abate geza, ino lugendo, interview ka ajikole ile kumutimba gano. Ila na ajikola, naaita. At least kubie na ulide. Ababa deko contentioni kwa deko mganda waru mshana Adoni ya yevari abada ambasada wafe New York
1: atalisi mkwano mganda wa mkwano kwange manjijo olaga
0: nina maulire munafe kwa kolanga na ye
3: Adoni ya yevari nevera yo ye Calvin Echodu Calvin yafuna obutuuze lwa kuwasa banka kasiza wabaddeyo owe wamwe esemba bule
0: mwenyinazi
3: shati sikuteesa
1: ryogere bulungi
3: yani
0: mwenyinazi yo
1: shati
3: shati
1: you know heke
3: ukuteesa oyo bangambi obutuuze bwe bwa buzali ndi yazalirwa mitala kati bozali abachala babade bava wano ne mikwano jaffe nga bwatuuka emyezi egy'okuzaala ngalinnya nga agenda nga azaalire eri omwana afuna akatabo keeri kati gwabade yani omulala yabadde Lawrence Muganga ne ndoza twagendeza okumaliriza Adoniya mubazi twagenze okumaliriza nga Muganga yekka gwe bakuto okugulu yafuuse ensonga yakoze eki
0: nga naye bwe yesiikuulira ndoza abifunamu
3: Katerega give me your gut
0: ekisooka ssebo simanyi oba nomwami John Kakande twali fenna ng'enkola eno etandika paramenti ey'omukaaga bwe yali eyisa eyawa pakabulo kabineeti eyasooka ekisooka nisiyogera nga redisine nchogera nga muna mauli lisebo nsiye bali batulao nebalaba nga kabineti ya abirumuo mwetu mara
3: egwana
0: nivaganti kare utachitagisa nkoba minister babezi wa miuko baba yambi kare nabote basuke ngachi abirumuo nee lukwa samatekate tumuandi ise mmainji uboli yao mudachiri yeta agiso kujirachi nga mbuzo ndee miyake yo Ne kwalo lwe nyini paramenti y'omukaaga olwatuula newe vingirawo kakati ne improvement eriwo okuva kweri nti at least bano bamaze naku 2 bali batuula ku makya ne babaleetera erinnya lya vice president ne baliyisa mbudde bo prime minister ye yali tannasibwa mu ssemateeka nebekola mwaka chika ako kebaso kwejiamu olwe gulo nebaba letera amanya ate mkuruani rogenda kachiko ngabulia subiro kuwela minister ya garabele kuchi sikuruanga kugenda kata amu jirechi
3: hata amu ise
0: elanzi jukira wali uoba yoba yali wanjusi wasieba nga ya ine vizibuna ya tenga agenza atude kachiko ako tuwa kitensone nizika anti wapa umanyi wapa ya

0: Alright, Catalan Candle, batugambye nti no amacha, ke kayimba ko ulide kagwera yo katusa kudachi kabiri zokezi bulaye kwele sawo mkaga ne kitundu. Tuli mu Simba Saturday Music Mix twakasimbula. Kati gwe mukwano wonna otugobera otukwata era no otuka owe tuli. Kunoti nya emunya atano munya satu mukaga chena musanvu ogenda kubango itako obuzeko ku bantu bo tumanye bo wasuze yo li mumbera chi nze wendi ndi kiria era nga bompulira. Radio Simba, hello. Uwanje mkwano mahadi. Kale chikwano nae bale kuuliza Simba. Na yengo ogambo otia.
1: Uhoronji nyo.
0: Abe chankwa zibali batia.
1: Uwe bale chikwata kane bale uhoronji kozi mwe.
0: Butere vutu chivuga.
1: Ndere kamba pepete.
0: Ubechiri.
1: Bwe bali mani.
0: Wewa uo.
1: Anshokere kuvanza langa mkuleme za Sheikh Sulaiman.
0: Nange mbatumide.
1: Waliwo msajia wangu, wena vidondolo mbatu niwe mwagala nyo.
0: Yesebo.
1: Gwezi nakala makwalu.
0: Mm-hmm.
1: Walo mama seka jawe nkandwa.
0: Mm.
1: Anchembe yo kwe wali kipasa nyanyi.
0: Kale mkwano mahadi na nyini domozi. Nkubuzi zako nkwagaliza weekend nunji. Nemukama chukubalire nga ateda bucheta agisa. Simba Saturday Music Mix. Radio Simba, hello.
2: Omuzana ndansu buga bulenda webale kuweleza kuanga wa muna Obuganda.
0: Kale mkwana webale kuuliza lubogo la Simba.
2: Iza kasulo wechibirizi bambu nani kangandi machindero kulipu kucha.
0: Babebi muke doku msalakoru na koruwalero.
2: Omuzana manyotu sula kumutwe nga mviri.
0: Ndavira wa munangi.
2: Wa munangi tukua gala nyo programu yo.
0: Yesevo.
2: Tujiri ndiri laba nange kugambi urutandika webale kukua kaimba kasoka.
0: Aha.
2: Bana
0: ange simerama lala anga sitegede.
2: Omanyaba zana.
0: Iye.
2: Muli batono mkwanga temusangika sangika.
0: Babe la banji na yebo nate obate baba bazana. Tugende maso babuze kwa kasule.
2: Omuzana muna lokwa.
0: Mm.
2: Tote kulanda ganenga andi muna ku.
0: Chichi.
2: Na virituwa kumuganda wange. Bamu hita kawoya.
0: Eh.
2: Gagenda kuzikwa eyo bugerere na yebo nangi.
0: Mm.
2: Yatuvude kumato.
0: Bambi nga chitalo nyo mkama katonda abagumye.
2: Kwa ntu bange.
0: Ye mkwano.
2: Wawo medi se mwanga mbuto ebamu nanika.
0: Yesebo.
2: Meya kalunji mchibuga chendorwa.
0: Hmm.
2: Tata Safiki ngali manjira.
0: Hmm.
2: Sakopa zongere alichibirizi ebamu nanika.
0: Hmm.
2: Waliwo abatuzebe chibirizi ebamu nanika tebaba ku Radio Simba.
0: Chitufu echo.
2: Bane na bagenda otuze kila kwa muganda wange kawoya.
0: Hmm.
2: Bane saba katonda abatambuze bulungi.
0: Amina.
2: Balebe kuna bizibu makubo.
0: Kale mkwano.
2: Mkwano nawe nkwagala nyo echisuse.
0: Ne yanziza kasule mkwano.
2: Mkwano nifaizo mkuta alipamu nanika.
0: Yesebo.
2: Neba kasoma awatu wakila wanene lukuli kukucha sibera vise. Mkwano sigara ngotuweleza mkuganda wa.
0: Kale bambi katusabe mkama katonda abatambuze bulungi. Ateno moyo guo mgenzo mkama gula mse chisa. Chitalo nyo obambi. Simba Saturday Music Mix. No mzana suga Brenda. Katugende kwa mbaka vuno katono. Tuko maote muvawo. Tucha agendi la damaso.
3: Polisi sasa, ereji nyuma, wadidichila mbibwa, manyanga umanyanga.

0: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio sime mpologoma eyedembe ne chenda mubira kasirisa emu femwe emwefe. Tulimu simba Saturday Music Mix. Tulimu kasela kafa akobu imba obubiri wetu ito imba obwanaba nsasana. Enanga tukuwade obu imba obubiri. Akaka imba akavuddeko okavudde wa Noela. Agamba anti ndibula lake kaise mu namba biri. Songa tetu akuwade akaimba kaitide mu namba emu kavudde wa Jemo Kasenge. Agamba anti ringi iyo. Oimba bwombibu nyuvu enanga bwobuli labu badde bugwana okutambu. Awamu mbaweleza mwena mikwano jange mkasera kanonga gubade searchinga ngosula singo naika kakati mkwano gwango vundeyo yee oili kati nukuluentebe kubaita ababili yes uluvanyima luamu nukubanga atakunani sakawita Simba Saturday Music Mix numza nasuga Brenda Jolimu kaimba chaka sinzo kusensera kubombi oli kukoli akagudeo oruje akaringi ya Jemo Kasenge oba oise nekano akanowela agamba nta ali Ibulala chaba demu na yaba detach tegeira. Noti nya emunya atano munya satumu mkaga chenda musambu mkwano guange kuwa oita. Tujafuna bakubi basatu mwemujo okutusalia. Radio Simba, hello.
1: Wanyi nadi?
0: Wanji mkwano.
1: Mkwano.
0: Ndibulu njo gambo tia baba baba.
1: Baba baba, na njo wa kiki wa jomu kangangabili jo.
0: Yes, sebo.
1: Ya, njengitu wa nina kabukoche na njimutu wa kedi ya njala kuchiako.
0: Butelevu. Kaimba cha kasinzo kusensera.
1: Akaimba wagenda enamba piri akanowera.
0: Akaimba kanowera kandi bulala.
1: Nyesa ndibulala. Kodi mugata akala kumunyweza kyo ino soko kumanya munnange muno munsi.
0: Nchitegede.
1: Ndigiza kawerezeko.
0: Kawereza abantu basatu.
1: Neyanze bwe. Onkoje bulungi nyo.
0: Oyomu.
1: Yakoka RPC nanuka ozesi ene kawege polisi alitumi tebulungi nyo.
0: Otio.
1: Odo tikiti tiki au kapala atasya nyo bugo bajau olegi kampala.
0: Otio.
1: Odo kumoshi sa iti ya oi komanda wafo ili wapso. Mbele mpungo kubile ndugu mwana kapata ya wapso.
0: Ye mkwano.
1: Ndi ye kukata tiki ero o atire wapso. Kukile ndugu wapso polisi wapso abato balungi nyo ila mbeta nile nyo bajampa ya apa.
0: Bela bulungi baba baba munange banda bidebo nabo wangala nabo obagambe na feno jetuli kunotinya emunya atano munya satumu mkaga chenda musambu mkwano gwange hali kubukula simba kaimba chaka sinze okusensera kubuna obubidi Radio Simba hello wanje mkwano
1: webalo uweleze kwanga na obuganda
0: hali dear darling
1: panange tukua gala nyo gense na ukona kubantuwe chingira ni ngambo mkane yu ya tuka yu
0: tutala gense nanti ndi muna maulili
1: Ebya dalabana ngo yogedde obutundu bwawo nane ngamba kyekyo nza ambassador wa big talent pato
0: ogamba ti pato
1: banange ndi ize nyo muzana tukwagalanye waliwo mukama wange mulongo katobeka kuhamu
0: ye dia
1: agamba omukolera program enungi
0: kasali kuhamu si walanja kutuka
1: wala ni walya tuliba neighbor wochenkana akumpi nyo si wala tuli mbya kutuza abantu ngoye
0: mbutelevu
1: Chama simo mzano ukubi obuyimba ubili nense njagina na akaimba kajemo kasenge
0: Kano akaringi iyo
1: Chama simo akaimba uli anga rikza ayo nebiti ayo lawe anga ya amanye tambula burungi nyo Deni no muyimbi inga yo muyimbi watawangali ya mu Amerika nafa ayo nyo kulaba anga talent ye ajifako
0: Ate na ajiza kubutaka
1: Uwebali nyalina ajiza kubutaka inakaimba kia kubila saba saji ya kabaka nengamba jimo ita aga wadi Bakarika imba kamanyi nyo
0: Gwa mwanyini waboji muwade chibachi wede
1: Chibachi wede mutana asikiriza
0: Otio
1: Uze kuminista wangu mwezo wakampala kabuye chofa togabio mbaka winaka seke central
0: Nange mutumide
1: Mwimbi jimo kasenge ye nyini mwagala nyini baka mabange Kupiki tali nsibo nanga sandi kide principal mkulu editenzo
0: Ye dia
1: Omugana nseleze pato nkwagala nyo Sipange nasazi Monika alfira kutimu agamba tinga ita Omugana nyo mzana
0: Nasazi Monika nange mwagala nyo Pato webale kwe kumida ku Radio Simba Ne Simba Saturday Music Mix Tubuzayo mkubi omu bacha li balansingi Ndoza katu waluwa bagamba babereba na Tachini na musitani okubela nga tuchi intu tichi unzi kabulu unji Kale tuwagala yabala babidi Radio Simba hello
1: Omzaka
0: Wanjishi nange
1: Ugambo cha sikato mruji.
0: Sigambo, ugambo cha darlings.
1: Nange simulikina tapo.
0: Oliota kati mkwano.
1: Nga kutere la mkwano.
0: Gwewe wanonya bome gana na bone babula. Kwa kwa itideru yeyo.
1: Nge konge kanti sinyeyo.
0: Oba bobe ba kujoga.
1: Wai, oba njoga. Mbanya kubia gori.
0: Mbwe chiribu chango oba joga kuluno ba kumega.
1: Wange.
0: Na yeka tukusaviro suke. obuvune
2: ati ne mwana mwala noera
0: noera ndi bulala
2: embuzeka watuze bene kubombo
0: iye mkwano
2: na ipo kata wange kwa manekyo ya
0: iye dia
2: ali kwa gale bitenka ni pamzana
0: nange wenti nkale mkwano kankusabiro suke. Yes, yes, yes. Tuchari babiri kwomu tulina obuyimba buli bubiri ndi bulala Noela atela ne ringi yiyo kaimba kajemo kasenge kali wagwa kasinzo kusensera mbusomyo no luvanyimo kasindike. Radio Simba hello.
3: Hello.
0: Wanji. Kale mkwano.
3: Kale manzani umana kasongo.
0: Bana nge dobozi bojiro liazika kwa kubanu.
3: Ni nadi ya mantu batano.
0: Nkuhuli ya nange si wakana. Hello.
3: Akaimba ngeze na koku bidi.
0: Akaimba koku bidi. Akanowela ndibulala.
3: Enga. Nenga wewa letuwele. Zambutufu mbale kutunanga mkisa gujita munga mkwe chumziwa kize nere lomfunga mkisa kuruguna.
0: Ogwano obugalo kubano mkisa guli kuku. Boboba doi nagu obanja gendo mubanja jaku sasula. Akala akaimba kaweleze mkwano. Alright, orale na chekole deye kanga ye. Ngeri jabadde tayitangamu bwati ayisemu mukiriza mugane ndozangana mwebwe mchulide kintu teche ubunzise bibadde abalonzi babadde bana bagambye nti no buyimba bombi bubadde bunyuvu akayimba akasose kabadde ka ringi iyo kajemo kasenge ne tugenda mukayimba akanamba biri akanowela ndi bulala era kigenza okwewunzika ng'abantu basatu bagamba nti no bali wanowela nakayimba ndi bulala tekibadde kibino mulundi ogumu abayimbi bombi badde banyuvu nowela agwana obugalo.
4: What did you say, Sira? Kusenyo naka mwenyu mwenyu, eliaba uliriza abafe, na yate, ensonga bwe kwata kubulamu obwabwe, ebirala byonna bisoka ne biyimirira. Ne tusoka tutaasa obulamu, obwaba uliriza abafe, eno ensonga lwaki Radio Simba, yayongezaayo finalo ya neyimbira byange, ebadde y'okuba okulwa mukaaga nga mukaaga biri abiri mukaaga, n'egyongezaayo olw'ekirwadde ky'Ebola. Mu kaseera kano, tulangirira ekigambo kimu, ekirwadde ky'Ebola ekikutte obudde bwe kibuteera. Vumba ajja kusanuka. Buli muntu avumbule essanyu eryaffe erya Simba. Olunaku lujja kuba kwolwo. Gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo. Kwe kulibeera Day of Freedom. Ekifo tekigenda kukyuka. Ejja kuba kavumba. Ate kirisukka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'Ebola. Mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa Ministry y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisa. Samwe chirwadde ky'Ebola. Femwe mwefe.

0: mwana uno asomede kumupira banja basomede kumupira ni wangi banji betu sisa
1: nga ngenda ewa kochi uma Lusenoga kocho genda kumugoba oba achari wani season eja
0: ate chigobia kochi shibira chisi results
1: results
0: results gamba kuchi
1: zali nunji
0: results zali nunji kuwa mwetu tetuwa soba kufuna mkisa kukule mbera netuwa soba kufuna mkisa kukusamba season yon na dunia ji ila soba atu ya kuhu kuhu
1: so evigende rabia kilabu vili chi
0: evigende rabia kilabu vili nyo soba kubio gire wa
1: ngamba na inge chikulu chiri chi chigende rwe chikulu
0: chigende rwe chikulu mutimu ya kwe umpira kuleke kufuwa mi Uganda po yutuba o haba kuteka mu obaba kudukanya gata tuli yu kunja kugwa o nebo tuwe la o na wana haba kusamba kone bongero kunole jibafu na wajongera ko kunja kuwe la o kubanga haba asomiwe misomeju ujaba sanga haba genene masomero baba ganti haba mama tekateke timu njiteke teke wwe mti mmanyenga buwe tambla ketu hindo ku echibuzo chenyindo kubuzi kuru hindo kula tifuwe baba tuwe nabla wafuwa mutimo nabla nabla jita kufuwa naba same mpire jembu zibaji baga gandu kwa fufa aa kwa ine mpire jetu wala wetu wala premier neda kubigi rigi negenda kurijono ayo jiku watakonyo weko ma kurijono atafeno kudistrict we affiliated kurijono necha wa ntubachi manji singa manja kande kuwaba nefu patibaji wabi singa manja kande kuwaba wabi la fufa kwewe beina kochi
1: ofuna njizu
0: na ama teka kega umu nangi against yon nage tukobeda nafu nega tubu wako onoga saini ama teka gali gamu ujuki la burunji nyo president vina isa vya kula constitution nala bibicha mbi ata demu nebi mkwacha yu natuge na mwiki za yu kuna mkini mkisoku ne mfupa mwini mwaba akula ama teka nega mkwacha yu ngatewe bagi yukulela katike tukobeda tuge nangu
1: ok coach Uma Lusenoga kulika yo musomo
2: ndavudiyo sebo
1: musomo gwa famako gwenjagalo wulire omuntu awuliriza omusomo ogwo gwinache gwa kuyambye oinache warabiye oinache oinaje otunula jola ba jola ga
2: ngasina ba kogera omusomo kigwa tugasiza okusoka nebaza redi ya Simba opichi okunchaza nenebaza aba executive oba abakulira FFI omulimu omunene gwe mukolera abasambi abagusamba ko nabagwagala nabawagizi mwebale nnyo mwebalire ddala ekibiina kino ekigendera kyakyo kyansanyusa nnyo nganze Senoga buli muntu yeetaaga omuntu amubeererawo mu kaseera ak'okumaliriza omupiira mwebale nnyo mwebalire ddala omusomo nagufunamu nnyo omusomo gwatuyigiriza nti omuntu mu nsi muno olina okuba n'omuntu gw'okologana naye FFI yemu kyekimu ku kibiina ekikolagana n'abantu naddala omuntu aba akolagana naawe mu kaseera ng'omwetaaga mu kaseera ak'obuzibu kati omusomo gwa famako gwatuyigiriza ky'omuntu mu mikwano egyo gy'olina okuba najjo olina okuba n'omukwano ogukukuza mu ntegeera gw'obeera nagwo gunaabeera naawe mu bwetaavu bw'olina omusomo ne gujigiriza nti oba oyagala okwesimba mu kifo kyonna ku fufa olina kutandikira wansi olugi luggule buli muntu asobola okuvuganya n'aba ng'asobola okutuuka ku kifo kyonna kyeyeetaaga bimu ku nayiga mu musomo obusebo
1: ya bye wayiga mu musomo bye bimu ku byo bye tuyinza okuba nga mpozi tutunuulira nti oli ok simanyi oba okyali kooki oba wabivaamu ebya kookingi kubanga engeri gye kiri nti kati oli eri waggulu mu kitiibwa otuula eri waggulu kulengera bintu nga bwe bitambula mu SC temukyabeera ennyo eno kugundi enkya tolina mulimu enkya tetumanyi oba onodda

0: Ake munnange ba mkutumize.
1: Kale zitumire. Kubanga
0: mkutumide munnange. Sawala kuko.
1: Tewe kakasa.
2: Omwade no mukisa zi haki zo nazi tumire.
1: Nazi tumire. Newe ziwa musamu.
2: Katuna kuba tya gulu.
1: Kali tusibudde naye nsobola okufuna yowe simu emu obutali obutakola ki obutali yazamanya bawuliriza kanfuna yowe simu ndozo omu oba babiri tusobola okuba nga tugenda bulungi nga nabo bakakkanye Simba
3: Sebo
1: wali Sebo
3: Madina Lumoso
1: ne Sebo
3: Kale Sebo webali kuteekateeka naye nange Gomu omugunji fukansi bule usubuzi otakirenti mbateko.
1: Anaeta chikano sobola kutesa ayo chimu
3: neba sa bakambi bananga abo kwera nga bajumbize ninaze ibyan kwata kwata mwena kwego nomu somo dato wote kujana e alisenyo kuya nga kumse noga itobozi icha alisajja uliuli delinu mwaka sasiro Chalitaja, elani laza kite ya kola anga Kale bona, bakini desebo, kia kuyabu tine, henga ambadeko
1: Kale sebo Ya, ahu madinarumu so, abadeko nyo, so agambi ataja kuyabu de Kadeko, kura vikaisawa yonetu genda gena mauri yega fuwa nukulogra Simba Kasi okay. Mbadi njara kufuna yo muna ye akade kale kantino kakozechi katuweddeko mwebale nyobu mwena abadde batuuliriza kade kano nona kuromu kago olujja tujja kubanga tukomawo okubanga tubatambuza simu manyi nyingi na ye kale Simba
4: halo
1: wanisebo
4: mwebale
1: tuuliriza
4: amanya wele kanzira sudi enoero
1: yesebo
4: simanye mpereza ya mu
1: Esebo.
4: Kakati yoweda mbawi za nenga mboka woka ku Eso nga yoku Yo
1: Eso nga yachi na ye na amala na akolachi tu So tesoma deku banga tutegera chichaba dagamba Kadeko katuweddeko katugende maurie gafe awanukologra Simba Efisika detu uja kuanga tubiogera koko na koromu kagoruja Iranga buetuli chema nyinti tujja kubanga tukomawo tulabe ebirala nga bitambula ku side eyo mubere bulungi era mweraba
5: buyiri benyo nga wetaga okwetiriza nywamu omusana bwe guba pereketi we umuzemu n'omumiro gwa ebugu mu bwe liyitirira we umuzemu nga wenywera
6: Super duper refresher.
5: Oyagala kusasula musolo gwa digital tax stamp. Londa o KCB Bank Uganda kube yanguwa yesigika atenge kuwe mirembe erango osobola kusasula musolo guno ngokoza internet banking obetta bya KCB Bank Lioneri kuri okumpi. Gutukirawo mu budde kubisale ebisoboka nobuwerezo obwesigika okuva mu KCB Bank Uganda. Kyali leta bya KCB Bank Lioneri kuri okumpi obakuba ku noti 8 noti asatu mwemu 14 11 okumanya ebisingawo KCB Bank for people for better.
6: Buli mwana gwani dokutandi ko bulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwabala bika bulungi akyeta gwo bukumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omuma gugwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.

solo cura. Guau, guau, guau. Mwana chona azina bwati. Abantu bange bali bati yabo. Obudde nga buno disco bwevuga ebbombo biki bya musingo okola abo. Oye. Mpaye abantu nga babiri awo disco eyogere. Sembyayo. Gali mu kunyumirwa kiguna.

njagala kubana abali siriya sabu nga kuchale chana muchimanyi kwe chiri chasi babudifu era chibwe ulira nenga te chigaba namba ya simu nebu olu modamu wabulo olwe gulo china abako bulunji ne chikupa maka sikati ne chita o kuruda hao simabo tegera bulunji vye ngamba chita kuruda hao nga chita o chitiba atiba chitino ganya mekatali jiri eliza alama sumba mwana chona lio kumpimpi hao baso gambotia yeah, man, wabari kubela kanyone lali saidi chetu ufamu abana beka muli bako bachi baba soko mpeya abantu ngaba bili abantu egateko tukube pate esebo gana gali bize gali mu vibe za kunyumirwa chigunda cha rwogola simba waliwe byane bitunda chips zolwe gulo kukubo okwo mwana chona aliyo kumpimpi awo baso gambotia abana bebugerere bali bati awo leka nawe olina echebe icho kati okwongera balumia chimpeko ogenda kunyigo ogenda kuoye tuli mu vibes za rwogola simbe mporogome nunyedeme tuli mchigunda waliwe byane biye kasanda wawa abana bembende DJ Max munda bilakawo ninaye chiyai change chituku

0: sogamba utia abantu bangabe wobulenzi bali batiyabu
1: abantu bali bulungi nyetsebo
0: njagala kumanya budde nga muno disco bwevuga bichibye musingo kola abo
1: oyinga kumtopa ndivamu ko
0: mpaya abantu ngaba bili au disco yogere.

bantu bange muri awo musituke mweralikirire waliwo ekiyimba ekipya bakiyita wololo bazabaza yakikubye n'omutima guli ogu katusoka tukiwulire bwe tukoma bwakiyimbe mu ŋŋambe kiri kitya.

0: amanyi abaye waliwo okukubikyala nga binyankole nga byasiba nyashi ekiyimba kino baza soko kimpemu nga kikalu
1: Girl, you're beautiful like Rihanna. I wanna make you my baby mama. Oli mulungi sikuana. Torina ako kama gwe wakiyama. Gwanku bia umeme la kawaya. You're smelling good like a rose flower. Obero nyirira bulisawa. You're looking so nice every hour gwe. Iye mama nyabo. Iye mama nyabo.
2: Iye

0: Uruwulire.
1: Eh. Kati nawa imbi wa mwe musudia. Na walu imba lwa angerucha avale nyokolazi.
0: Kuitako.
1: Katate mwema galandu menyonga nze nateka o. Nze naluteka o.
0: Kawagezi nyo.
1: Nze nkola ndongo ntufu. Uwana joruru singo rujo dumenyao.
0: Eh.

Kawa Cindy. Cindy era yamwogera n'agamba omu ku bayimbi baalaba bagenda okumuddirawo mu bigere abakuli ba dansola abawala bamuyita Kevin Queen Kong. Tuyina ekiyimba bakiyita Masaba. Bakiyita Masaba, tetuli wala. Jetibi waba wali. Kankiteere wano. Kibadde kyannaku nga bbiri ezijjawo kita official ne wano Simba wakagamba wano tetukonga.

0: oluyimba olulungi ku mikwano gy'okkumi obabuuze omunaana we gunakkiriza ababiri ne bagaana oluyimba luba lutuufu omunaana we gunawakana ababiri ne bakkiriza ng'oddayo okola olulala
1: basabazi owandiikira ku bayimbi abalala ennyimba oba owandiika zzo wekka
0: wandiise nawandiika dda jasinze lwakuba okuwandiika kunoonyamu ssente
1: gulimwoyoa kuny
0: kyempulira era nsobola okukira nga nina oluyimba nenga noluyimba nenda ddu
1: wagunnange
0: baali bampaddeko n'oluyimba ola oluyimba lwatwawule nalusanga efaino naŋŋalo n'oluyimba lukufaanana era lwe luyimba lwe nali nnyimbyeko olw'omuyimbi omulala nga lumpadde fuli naŋŋalo.

0: Basically, management yomu limuwa wa imbi pa mega.
1: Management ya pe, ni mwomu imbi omu.
0: Oh, mwgwe batunuli, de.
1: Ante kati ya limweche ya makulu. Ati zomu imbi ya lese dansa lo wenja ulatari wa kuwemula. Kati management, eve koyo mu imbi edekwelewa. Wow. Respect to West management.
0: Basically, njagala kumanya.
1: Yes, sir.
0: Singomu ntuwaba ya gala kutimba, ogeno mimide. Kumusaji omuli da gala kutu wala chitimbwa.
1: Yes, sir.
0: Aina kuita wa mitendela chero kutuka.
1: Aina mitendela kweji. E namba ena namba we nsoro jiba somera.
0: Eh namba soko jiba mpere kuba namba ya makuru nyo.
1: Amina. Aka namba kano ka manager wange yanvunanyizibwa ko. Wandi ka 070.
0: Linda ko basome namba tonafuna wo wandi ko. Oluma waya. Uimba jagana. Ugay namba lichi?
1: Edi 0703
0: 0703.
1: Ana munya.
0: Ana munya.
1: 868
0: no. Meka
1: 868
0: munana
1: mukaga munana
0: mukaga munana
1: 0703
0: 0703
1: 74
0: nsambu munya
1: anamu munana
0: anamu munana
1: 68
0: nkaga munana ogali meka
1: 68
0: jide mbuto
1: 0703
0: 0703
1: 74
0: musambu nya
1: 48
0: nya munana
1: 68
0: nkaga mu munana baba kufuna
1: nexus yujo bontu kirije
0: muji nyo basically nja kumanya buzibu chibo sinzo sanga mu ndongo
1: mukokola
0: baku ve nkokola mukokola chilo walio saze noka ve ndongo eno nali jivudde mu
1: kati atenze olukoko lwasiko kunku tulomana ya ngamba bine bya makulu ngenseri ku speed te chakuliza bintu bino Nexus wadi vude mu byokubulirira ensi abantu bakoo bagala bibamala ko stress konze toja kumpa bya